Facebook daw sa Bavi FM, i Daria Sinsang kapibasi ano suva Maria Johan, do Peter Doll, i Lucy Linda Liduis kapibasi an, i Marius Moridim, Jinam Tiansim, sabagiti nakakasupan ko Evelina Jolino copy was yan no suva Evelina konsikan do ano iti himong apaton pinis pisavan yasuk yo di natandak di kamabago katahuadan to minaghap konsikan kumaday diyasu kumaday diyaw omni Michael I Jingle Botiol, Kapivasyan ng Sevab, I Paul Eric, Palladius Binsuan Palad, Sabagiti, I Julita Margaret, Patrick Jonius Majakoy, Biyabagot ako, Naikot sinikap do, Kain Savat nga, Viyong nga, Niti, I Bia, Bia, Kapivasyan ng Sevab, Bia, Bia, I Jennifer Lim Mobijon, Kapivasyan, I Corina Matiasan, I Victoria Ang, Sabinus Gabu, Kapivasyan daw nung sa pagkumaday di Azu, katakadan to, makinangumasa di tiya Facebook do sa Bavi FM. Ani guys, ufan, tambahot nga vi, do TikTok do sa Bavi FM, katakadan ni gikumaday di Azu, tutumay mo miyang paydago, do ito kasimbahan at ako di ti. Baka na umumahi sa ginawa, miyang paydi ti Hoso Mantani Pontius o Tigil. Hoso pangunsuban, Sabah, pagundot ako ka ni Florentius, ni Jack Mojikon.

0: Kulut. Kulut. Kulut.
1: Oi.
0: Ambo ngazano din no. Aso ba daw riti?
1: Oh.
0: Ontok kami bago do. Stroke kinaso kamay di.
1: Mga isaw panutun sakot na eh. Hoin kabun ko ba? Avasi, manutun na doktim po riti kakuna.
0: Avasi ka no? Amo tay tay zaw riti. Mo panatagak iti hinuzan ko binunuhong di mamisak apoy hod kabun di awang.
1: Oh? Okay, Maming. Tamangan na pitapoy. May naaw kalalan.
0: Kulot.
1: Ano?
0: Mga panangkon, nunudanda na manutod pa yung ukap.
1: Oh.
0: Compound takavas na po nga duvo ngay bulinggit. Danda oh. Himo ngatus ngay bulinggit.
1: Oh, thank you.
0: Tulong ko. Jadi kakun ko nang ko namambalay sa tangalizong ba no?
1: Easy out di timing.
0: Hey, masin na ginamikaw ko itim yung pay doho. Mga kanditi sadu. Sugit pa iti pinabos na gimantad. Aban papasugit.
1: Dugaw balazan, pabasa mo.

tok nokohobi nasu do tadau koing kawas ogon top hinasu it suang kulita do ing himo de timpu 4 menit koi kaganan iti ho hobi no kumatanak ngabi tu kopomyumbak do suang tinantoy organ om kopogavit kapatazon monigog kada patimpo no tanak toko it suang kulita sundung tu adu ubasanay mintong ido iti koon kulita ibu humabus om mengunsi kulita poluputon to si sikap kumatinumungan mongunguasa nung noko kita do kivaw tanak pinatimpon id suang kulita.

Yeah, izi ka ituhon ka dosa ning kana kozo kozo. Manta do tinimungan mo boss nga vi doy da kasimban boss ka dosa saba VFM. Eh tapi ko avi duvo pa di hozo ko ni ko doy kasimban da ko di tipo mupusan panigir kasimban da ko dong sa pabiti. Nomboy sa dagay ka di pidik ganay. Susutanon do hozo di liligindop bye bye kawan. Dadi mantan pa nagi do duvo hozo di do day tipo di timpo da kangan di hozo do kasimban da toko om kada hifai do mungkin ngo bagu do kesemban do toko niti do jam ka apat to ngo pod minute do min su vab su vab kato wadana menekin ngo dai no ko pangavido namot.

Itaka na lili, ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang ibitri taka ang susuay. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman

0: katutut kaki. Aun asaw pat mo yun ang umbolora ulundra media sosyal? Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi nga mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, para pagkano raho onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, ang maratura ulun bukon. Itaway indorang umbulisan ko.
1: Na rin ba ito rin, Pidus, narujin, any inggalan mo, iningon takaw rin o di.

Hinilinga ra ito talo pa yo liliwa rahaling pinaringoh may ramuyon rondo kaulayan ondo na saukra pamanggaan taka. Ringoh mo yun inatangan kaulayan taka tukir oro ka apat raminggo jam katulu apat ngoparam limonga minit ra londom. Papariko bahu inatangan kaulayan taka ra londom hitu ra rondo rimbay intori Rosel Gani rimbay ninggalanan ra ulun taka. Sabab BFM kasalulan ra humurut pasindanganan taka onsoy.

Sapa mamarami to sunong pamagatangan, sugut ako kagu. Sabah mamarami to sunong pamagantangan dot America Sharikat AS o kumako ngayo. Kung ngayong ngayo, katingaligan po gunditi dit noritan labid o sunong. Montiri katambuluyan ko basanan am kuyanan po sarili Sabah dato Jeffrey Arifin Minoboros. Kinapailan dilokano papagirot katumbayan as sa pamagunan kumadpogun dit miririko taon tumambuloy Sabah 2022 maturu. Maya kapailan id akota kinabalu dato Jeffrey Minoboros panimbanan panansunudan pamanahan US no podilo nga iso it osunong om kontok timpu. Manta datulan kedua nakatalib wakon kayunan id Sabah pinailoh id rontob kaiso it rontob pamanahan aw korosian damot pulau-pulau om kayunan rahat id labus rahat kasilahan napo nga kakal id rontob kaduo. Jeffrey nga pinapailoh nagi ko ngayong-ngayo dilo papakito waya inggisaman mitilombus.escom. Polis Diraja Malaysia, Tinimungan Susumangod Malaysia, Maritim Malaysia, Om Agency, Kohompit Manamong Kotingaligan.sabah. Lumansan niyo pagantangan to sanong dilo kapang unsub nagi pagunasway, magontong kagu panon sunudan pamanahan dilo, tumanod ko ngayong-ngayo katingaligan tikid timpu. Siyang pogo ni de timpu diti magyamong montok misi pangupan sa pikatulun omlang sumusuhut kadat Pacific Partnership 2026 PP26 id akota kinabalu. Misi dit kapanaw gisam koha pada malima tulan kasiyam dit akapanimong 502 tulun tutumanod. Popohampit apuro sa sumangod o mobi katinanan o konko parinta NGO. Mantad ginumodilo hatus walo na pada maturo tulun na po nga puro ATM, hatus siyam na pada maduo tulun puro sa sumangod Amerika Syarikat. Da maturo na pada malima tulun na po nga puro sa sumangod mantad turo pogon kinaruhangan. Ilan na pang akapailan na Sekretariat Piramutan Tulun, Markas Angkatan Bersama, id Kota Kinabalu. Kituluh bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis. PP26 na pang akihontolon, papagirot piso kadungan karaja, tulun ginumuan susumangod, om kapasadyaon managuang kadat. Misi na pang maningkanan kuma project penginsanangan ko sa sukupan tulun kalidasan. Pinsingubasan magihum om manampasi idrahat om nagi program balajaran om kopasanan. Kantakan penimpunan PP26 montok misi id Malaysia no po nga kapanaw id Dewan Mengkabung Intan Sabah. PDRMS Sabah mumang petunjuk prestasi utama KPI tinimungan no po nga akon kemeningkanan no kumakagampoton kapagiran.

Ya kabisan nga na ito ang tabinay ko, kabisan nga makinungaw, ditika sa limbahan na ito kao antok. Ito ang taraw dat kaapat, katalo dat ulan dat kaapat, dititon doon na ribu. At doon na pa naman ang insan po, ponsika kumada kayo, ha, dita ka sa saya makinungaw. Aman ako doon, ditika sa limbahan na ito kao, aman to ko pala ang tabinay ko. Antok natin po ditingan, nakarikat na jam ko siya, maho pa naman turo minit, iti ida pagun dat ako. Ya tabinay ko, maya kasalimbahan na TV 1 antok na banaliti nga haro iti ababayan miti Lombus sa Forum Perdana Ehwal Islam miti tapinay ko. Ya, ida timpo dot magilis ako diti tapinay ko kasasahit ako dot manginomwag ditagumo nunuhit labi kiguna tapinay ko nga kamayan dot ilag-ilag ka iti ka inkurya ika paragatan id labus dot walay iti kalinaminan kada lihway dot manamong kasasayad kalidasan akan kada po mantok na tinantakaw sendiri nga mantok nagi ditanganak takaw yatab na ikaw iti tulu hadot Forum Perdana Ehwal Islam mantok na tatuang not banaditi nga karat iti rezeki merentas angkasa kariti miampay dit kamayon dot papalambus i Ustaz Kazim Ilyas teka ayin tutunan sebagai diuk. Matap na ikaw mantok at manimpun iti kasalimbahan na takaw sining manta di si Rabino Sigo iti on the way house ka diti. Suto na iti sining manta di Jujilian kanaw kinong hatakaw.

0: Asa nang ba?
1: Kapisanangan na, tabi na ikaw, bayan na dito, may ampay to ko, di Inspector Roslina Binti Masangkir, sunglun to pisar mananaryok bagian panaryokan Jenaya Commercial Watas, BSJ KD, Kota Kinabalu. Kapisanangan, kumadya, Puan Roslina.
2: Kapisanangan.
1: Ya, konsekahan tu nak rekod dah hitiid studio untuk di Bino mentok aditi pagi babarasan karet diti jenaya cyber ancaman di hujung jari kaditi. Ya puan, mentok de ketimpunan aditi milah nangku manu pailo nunu gahat kemayan dot jenayah teka iti kasalan iti suang piramutan teka iti jenayah cyber kaditi.
2: Oh, jenayah Italian merujuk kumaa jenayah iwan soyon mayado internet, media sosial, aplikasi komunikasi, paiko platform digital sebagai medio mengudut do sosongulun. Iti suang konteks jenayah komersial asa rutoko kota guang do kes pengudutan iko pengawit do kerugian kosinan kumaa di nakalun ipinjenaya no po do timpu bay no nga okon ko mitaguang di mangsa honggo-honggo yelo milo mamangguna do telepon, WhatsApp, Telegram, media sosial tay ko binawa montok do rumamut ditulun di naudutan sebab ditino tulun ginumuan minong kopio karate do saira toko nopo idliwang digital nga tededa toko kopio do kanta kan jinaya nung auto ko mintong intong.
1: Iya. Yeah. Iya, apuan milo kenangku nunutoy iti kamayon dot bansa dot pengudutan teka jenis penipuan kat beras dan Melayu ida suang dot piramutan dit asar antakan itman da bagian da kayu seryuka ditipuan.
2: Oke, okay. Madu soperandi dit asar udati okito nga kaampai do pengudutan idagang toy pemelian Italian pengudutan pelaburan phone scam pinjaman au otopot, tawaran keraja au otopot, om love scam. Sebagai pemitanan, it pengudutan i dagang agayat i nakalun di kakamut di pojualon tu osori bakopi ogatang. Suwon i nakalun do mamayar id account pointan tu, ngasera abayaran, amu diolo otorima i kakamut diri om amu no gimilo romuton ipinopojual. Ipengudutan pelaburan kobasa nanopo di nakalun nga nonwan tawaran do tuntung ditakawas itimpu taruhay. Itkoimpunan nopo di pelaburan nga pokitonan di penjinaya do inopo pelaburan ditinga kopengawit dot asil ditogumu ka. Saira nopo di ayakin yolo do pelaburan ompo suang don do tusin ido gumo mantadi i kopurimo nogi yolo do itusin ipinosuanga au milo poseliwanon jadi misuai do omodo soperandi di pinjenaya nga iso no matlamat yolo manganu tusin toy maklumat tinan di nakalun.
1: Nung kita dot iti commended statistik kya puan pengkuro geti iti kuwayo-wayo kasalan iti suang dot piramutan iti iti paguntok sabah untuk dot timpu diti pengkuro commended pengkuro hot kuwayo-wayo di commended kaligaganan dot hal di pengkuro hiri puan.
2: Oh, jadi tumano do statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontijen Sabah itimpu Januari gisom do Julai 2026 sinogumu 1100 turun 103 kes jinaya suang talian nirikod miampai kinarugian sinagumu kikirol limo na podom iso om 5 juta nung poirado no timpo di miagal di taon na katalib sinagumu 1,205.3 case ina record miampai kinarugian sinagumu onam na podom 4.4 juta. It pinopokito do kain kawason sinagumu limo na hatus doon hopod siyam pihatus it sagi ginumu do KS. Iroy tantoko no po nga iginumu diti okon to mo do kokomoy statistik no.
1: Mm-hmm.
2: Muna ikid kes diti haro i nakalun do natagakan do tusin. Haro i natagakan do kausinan do gaji tusin pinopi kitusin prasaraan om haro nogi inakasanggup do minongoy mongolos tu atumbayaan kopyo di janji pelaburan do ipinosuno di skema mantad no dilo statistik diti pinopokito kopyo do jinaya suang taliad no po nga ikoligogon iminong kopyo imurianan do toinsanan mangingiyon
1: yeah. It is sumusuhot kaya inspector commended magisesuai na iti commended campaign kapurimanan teko campaign kesadaran adit pinapanaw nga kakal to kapod orangaw iti magigyon dot kalu ni teko kompiti sebagai dot naudutan nakuruto kakal antakan iraditi inspector
2: oh topo tino iso na po sabab nga ino po pinjinaya kasasari mo nimban o mongin sonong do modus operandi diolo o baal no giyolo do mamarumbak emosi di nakalun.
1: Mm-hmm.
2: Miagal ko manumparolo si iskema miampay mo boros do ino po nakalun nga nakaampayat do kes jinaya ka.
1: Mm-hmm.
2: Milo no gi iskema maumaguna kapurimanan. Mm-hmm. Katatamaha di nakalun do makiaano do keuntungan miampai papatawar do tawaran ay amo do pelaburan.
1: Mm-mm. Mm-mm.
2: Di ogu mo keuntungan ka
1: oh.
2: Idlove scam noge mamaguna iskema do emosi om katumbayaan ipinaturidong itimpu do pointan to mantok pangudutan tawaran karaja mamaguna yolo gaab sa songulun imogihum pumaruhang do konunuan. Mantad no dilo asaru toko papasoro diolo mooy do au maganu ko tusan kokomoy ko sinan sohira kapurimon do oborulong modosi otood kopyo toy ko nasansagan.
1: Mm-mm.
2: Jadi undorong po pagulo om intangay po kopyo.
1: Yeah, Inspector. Nandun lang ko iti commended tanda-tanda kapagulo adit kapanguhop sa sangulun dot mangila dot yala napati nga odutan dati da iti commended skema teka iti mangungudot ka diti.
2: Oh, okay. Okay, pipiro tanda iminong toko doon nuan pangimurianan no po nga sayra sosongulun it mo kianu dati mabayar doto si kapka.
1: Mm-mm.
2: Okay, minsan ko ino papajanji do manaha kauntungan di akawas toy au munasaba.
1: Mm-mm.
2: Om kotalu mo kianu do OTP TSC katalaluan toy ko maklumat perbengkan om kumapat papatod do link o menuhu di toko mengklik toy ko papasang aplikasi pointan tu.
1: Mm-hmm.
2: Om kolimo menuhu di toko do popondaliw tusin kuma account sosongulun di aun otutunan. Om kumo onom menuhu do popolisok ahal dilo mantad puru paganakan toy ko puru suway. Iso nogi tanda do opohon sul kopyo nga sosongulun mumbal do manumparolosi om au manahak ditoko do mamusorow. Nung kotimbaba a toko ahal diti kada toko tilombus om tumanud penuhuan diolo.
1: Mm-hmm.
2: Poting kodo pibarasan di om pokyanu kokunan maya saluran rasmi.
1: Iya. Yeah. Antok na bayanat iti ka inspector, antok na bayanat na po nga hara iti kamayandot idswang toko diti technology artificial intelligence teka AI dit mawaskawas teka nuridi magot teka kay magot bati iti technology dot irada AI deep fake diti na po nga aguna nang ko isuang dot pangudutan diti inspector.
2: Oh iya, kaburuan do AI inono artificial intelligence ka mungawit agu muko nalan nga teknoloji no giti nga milo no gigunaon dit ahali aw osunong. Miagal ko pumagunan di fake voice rolo na po di asil nga kopyagal rolo sosongulun di pokyanuan. I-defect video ka, kano manupo rakaman video, ipopokito sosongulun do mimboros toy momonsoy iseso ahala. Suruho toko pagi do torim kotorima toko pamalahawan talipaun mantad sosongulun di imiagal rolo do tanak toy ko puro paganakan sundi do mimboros yolo no po nga idka ganggaran o minong iditusin to sikap. Sero agang garaw o purimanan tilombuson no po doti dialo dot popokirim dotusin mantad no din lo sera kotorima toko pokyanuan di ogingko miagal diti kada toko do humontol tomod no. Dorolo toy ko video sabagi do vid sabagi do bukti kopoin tutunan dotinan rumuto toko sondi puru paganakan di maya nomor talipaon ikinobosan toko toy ko pagano kokunan magano po kokunan mantad puru paganakan suwaya.
1: Iti sumusot kago inspector nuno nang ko commandot lang dit milo toko dot onwon teko milah iti magigyan toko dot commandot magano dot lang mantok dot mangilag mantad dot asilid sebagai sosongulun dit audutan.
2: Okay, pagulo na po nga kada kabin tumbaya ay kuma sosongulun i ono tutunan toko mayado internet. Kumaduo intangan po kopyo maklumat pagulo do papaharo da transaksi kausinan lolobi po kuma account toy ko sosongulun di auto ko o tutunan. So ay ko ino kada po intalango lo OTP TSC katalaluan toy ko maklumat perbankan kuma apurusuway. Kumapat kada todoso ipautan toy papasang do aplikasi mantad sumbor di au no tutunan. Om kumulimo montok do polaboran pomonsoy semakan kumaa puru kikwasa toy agency kironit om kada katumbaya ay do janji ikkilaba do togumo. Om kumonom mitimbungak po ito maguhot po kumapuro paganakan toy sosongulun i katumbayaan toko pagulo mamonsoy transaksi ditagumo. Om sumonum yampay do maguhot toko kumatulun suway koylo toko ahal di nolihuan toko do mintong. Prinsip do asanang undomon no. Undorong po pumusoro intangay om pangano no gitindakan.
1: Iya inspector, nung sesungulun dit kamayan dit kapuriman lagi dot yaw na pentinga naudutan no. Pengkuruh nang kulang dit milo tako onwon nung kapuriman eraditi.
2: Oh, ahal ibobos o ponsol no po nga kada andado nung wagu nagi ot minomonsoy do transaksi o kapurimon toko do no dutan. Minong toko rumamut do National Scam Response Center inono NSRC idnumbur siam turu om nagi kuma puru bank montok do laang sumusuhut katalibdi popio no ito insanan bukti ikironit do pungudutan di miagal ko record transaksi, receipt pamayaran, number account, number talipaon, pibarasan WhatsApp ko, toy ko Telegram, potan laman sa sawang, binaba ka. Ko intutunan do media social, tangkap layar. kada padamo it komunikasi miampai skema diri tu maklumat di kanu mengguhup do siasatan inono penoriokan. O minong nogi ditulun do no dutan memonsoi ruputan polis miampai manahak maklumat di poinggonop. Ibobos to ponsol noponga manganu tindakan ditosi kap soira oko purimon do no dutan.
1: Iya. Soy ka iti kamayan dat lang mantad bogyan da polis. Nuno nangku iti kamayan dat tanggungan dat paganakan magigyon mantok dat minggisom mangilag diti kasalan teka jinaya ida suang dat talian diti inspektor.
2: Oh, inono manolimbamban jinaya italian minong kopyo do haro paguhupan mantad po, mantad toinsan an puro. Kay minang toko popoilang maklumat ko komoy modus operandi scam kuma molohing karuhang tangana kombolutan omnogi kuma tulun ginumuan soira kotorimo pason do scam kada padamo poilo nogi kuma puru paganakan moy do yolo nga koki koilo om kokito i teknik di pengudutan. Kay kuma paganakan i amu kopio abaal memaguna do teknologi milo toko mengguhup diolo miampai poin tutun pautan di korolosi ekaun di au otopo toiko janji di au munasaba. Kopurimonan i pinoilang kaanu mengumolik su, pulun suai mantado au dutan lah.
1: Iya. Iya inspektor paguludot alimpupusan iti pagiruruman toko antok do tadaw bayan iti kia tabinay ko kia inspektor nunun angku iti kumayon dat pason da bagian dat JSJK kumadat tayin sanan dat makikinungaw diti.
2: Okay, pason dahay kumatulun ginumuan nopo nga kada toko kopurimon do abaal kopyo toko do moy do mintong intong kopyo kalun di scam. Skema kasasari popondaliw teknik diolo o memaguna teknologi miampai memeromuk emosi lo ginua mooy do kanu katumbayaan mantad sosongulun nung kironit datusin kada toko marawaraw amu boleh karawaraw nung sosongulun mononsog ditoko mabayar doto sikap undorong po. Nung haro tawaran di oson nung kopyo do tumboyon intangay po kopyo. Nung kanu pamalahawan i korolosi toy susuway kopyo kada katangkangaw. Unung suhuan do manahak OTP, TSC toy ko katalaluan perbengkan kada patahako kumat isay-isay no po. Soroho toluha ahal dite kada kosikap do tumbayaan intangay po kopyo pagulo po poburu dogoos kada pologoso tinantoko kalun do sumusuhut.
1: Iya yeah. Ya tabinay ko irinah kamayon dot Nuridi iti kamayon dot karet iti pangudutan teka skema untuk dot timpu dot binarity ya yeah. Ponsikaw kumadya Inspektor Roslina binti Masangkir mantad bagian penerukan jenayah komersial watas BSJ di Kota Kinabalu mantok dit pagilangan dit senang kopyo kelansanan pagilangan dit ikano dot papayang kawas kapurimanan takot tayin sanan mantok dot labi mingat-ingat nung mamansoy nununo po iti kamayon dat urusan itsuang dat piramutan teka itsuang dat talian kariti.
2: Om punsiko kumapuro sa Babi FM mayaliwang om kosiwatan di pinatahak kumato insan ang mungking kinongaw gunaono o teknoloji miyampay do aba al kasasari do mintong-intong intangay po kopyo, pagulo, mamonso isa iso transaksi kada katumbayaay do to sikap kada nogi o sikap do akalan mantadi punsiko.
1: Iya, megal na po. Ya, kansikahan insan po kumade Inspektor Roslina binti Masangkir. Intro.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Nega mamasa to ko mi ampari ti ababayan na sinding-sinding dat wagu man kuponyo iti sinding dat wagu it boros dat ko ida kapalabusan diti nuridi tulan dit min sasamak commendat tulan dit kawalu iradi ya konsigan na mo gigina ko man kayo dit mamaso dat tumano diti kasalimbahan nato ko ang paguluman ko ponyo iti sinding dat sumusuot tabinay ko hakarit diti kong ngayo diti kay kamayon dot iti kasanangan dot tawan hatongus iti ida ponong kota kinabalu nakasurat antok di tarabay no tadaw dot koapat katalo datulan at kasiam diti taon 2026 ngas saginumo dot hatus anam na pada matalo kamayon dot panuratan teka basaan naman to kapilan tabi na ikaw iti na pa nga amu olidas kamayon iti kamayon dot iti index pangayamutan tawan teka tungus diti tabi na ikaw nga amu olidas montok diti watas kota Kinabalu ya tabi na ikaw iti timpu-timpu dot magalisun teka magalisahu diti tabi na ikaw makasasay to ko manamong dot kalidasan am nagiti katingaligan datinan am paganakan na takaw kita binay ko montok dot kamayon dot mangilo pengkura iti kamayon dot basaan nah teka panuratan dot iti kamayon dot pangayamutan atawan teka tangus iti pagunda takaw ngamilo montong aditi air pollution index management system teka iti APIM so kaditi milo montong may aditi website kopisan kayanan pasarili teka iti jabatan alam sekitar nung milo tapi na ikaw nga kumiyandot nuridi kada patutud ya inquiry akon ka inquiry nga kada na patutud antok dat timpo-timpo diti tapi na ikaw. Patamnay ko man ko po niya iti sinding nat wagu sumusuhot isa sinding manta di Clarissa Vitinilaji bin itiritan nat id kaposyon kaditim sultanan iti sinding wagu manta di Martinus sa Piupus Santo kano kinakwato ko.

0: Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tainsana.
1: Ya mereka ilagi-lagi toko dot matutud untuk dot timpu-timpu dot magadaw om no lebih po untuk dot timpu dot magalisoh tika timpu dot magalisun iti tapi na ikaw. Amo nagi alihuan kita tapi na ikaw kung maniti tinimungan nako tinimungan dot puro bumba o manampasi Malaysia. Yah, komendot konsikahan dot gumo kumadialo tu sumo dia kasay mantok dot menaguang nununo po kaligaganan dit antakan antok dot timpu dot magadaw diti. Tapi nako pikirah haroh tahap pada mana minit iti timpu apa bayan peperongau tika papau ni sinding-sinding dot wagu. Bako mado kayo dit nakombal dati dot pinapato dot sindik dit sinupu nga kakalpod kakalpod amo nakoni gisam dabay no nga kamayon dot girot-girotan na kayo dot kamayon dot manguhot at ika rumamot dahiti kamayon dot mantok dot mangilo nakuro sinding dit nakatad ko to kakalpod amo dot kauni ka. Amin at pinay ko man to kapailan pagulo dat kao niya sinding dit sinupo do kayo to pinay ko nga man padahay adang gulo kito pinay ko adangan dahay it akamanyan dat roroitan teka lirik ada sinding di nagi it akamanyan dat akamanyan dat it nuridi pangludan dat music di nga man nagi dahay adang kito pinay ko iso dit labi kiguna karait dat iti araraitan tapi na ikaw nung milo-milo nga man da kayo sa some PPI id baros dat ako to isa kamayan dat ilo no lang adit milo man tako wansaya man tako dat mamagampi diti baros dat ako kamayan dat ano rin itang sinding nga nung milo-milo nga some PPI on tako dat ida baros dat ako ba tapi na ikaw. Batam ni kawiti sinding wagu sumusuhut. Isa sinding manta di Dominos Dos sa tabi na ikalangadan. So tanan di sinding manta di Joseph Singkawan. Anaruk topu-dopu dam so tanan di sinding wagu manta di Siti Pajahamin. Iti odoy tipa kaditikan. Kinang hotokau.

0: Tulong takaw. Asa nang ba?
1: Boss! Waig to mad isa.
2: Kawaya-waya dat ang maginom waig tamat teka waig aw omis akon ka panakatanda dat ay satusin nga waig tamat mila mangidup panuhan dit alamus kapriman dat asahang nga masanong takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis amatamang datinan kabagal not gulad mantat takanon tagal na daruhangan mantat dat tinuman bah. Amwaik tamad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asanang. Kalidasan ta ko na po, lobit agayrati kamanta dat anu pamasarahan dat tulunsuway.
3: Kawawayan, di talisun na po nga antakan mantad na tungus dit kilisahok om lisun. Kawawayan talisun diti, kano mga rumbak do kalidasan? Montok mangingkurit kantakan korumbakon kalidasan mantad na dat koyon talisun diti ingkuryay kapragatan idlabus walay teka linaminon kasasari mamagunod takot tarong am kabang sara idlabus walay kasasari tutuban o titigawon walay teka linaminon kada punutud it koyonon dit poingukab am manginum waig ditagono alayay koyon talisun sa mga itakaw, kalidasan takaw.
1: Kaya tamo na kayo sa ang takaw, jam na ito kung matalo. Maya ditirati ka sa limbahan na, jam ko po namin. So, 2 minute na ito ang kaunsigan. Kumado kayo dito kakal pa makinangaw, ditirati ka sa limbahan na takaw. Iya, kumado kayo dito po yung tanod, may dito live TikTok, may dito live Facebook, may RTM click, may frequency radio, konsikahan amo agigina. Iya, tapos na ikaw, iti pason naman tadi Joseph Batilu, kapasanangan totoong daraw kaapat. Nuno kabar ka dito, asanong kabar dito, konsikahan, sumuli po na mamason. Kumadi Julita Margaret, Lucy Doyo, Maria Juhan, Josie Mindong, Florita Kinajil, Inay Rosugud, Inay Emilia Sandakan, Amitika Malutan, Kingaran Egisom.az. Alansan na angalidas na da ngay taririma karaw diti. Iya, pangunsi ko di ato binajos sa batilo. Iti sumusuhot mantad di Yunggun Gandarong, mantad Tamparuli. Karaw diti kapisanangan, datutuang kumatang balot, makinang radio Sabah FM, mantad Egisom.az. Sanangan kumadya DJ kaditi pangunsi ko tabi pibabasan. Iya, pibabasan lagi kumadya tabi na Yunggun Gandarong. Madam Deko antok latin po diti man kupon nyo iti sinding karahian dokoyudot makinangaw hara iti kay pipiroh tamalut iti id live da TikTok makyuni da sinding kalansanan a sinding iti kalansanan dot alihis iti alihis ko dot akarang sinding dito pakyunian da kayo aba sinding man tadi Dato John guys sa joget tinta da mamanaw kaliti kay na makinangaw to ko
4: Senai kami, dah

Ya tem nego jam ko permiso telu na para miso minute ada tatu ngantok dat aban riti ko madok kayu dit mamaso adat pain karaja antok dat tatu ngat ban riti ka pisanangan ko maraja konsi ka hantu kasasay mamili makinangaw diti kasalimbahan na takaw. Mamo Alihuan, kabisa na nga natutuwang kumadya Julius Wong, ina panagi ti tamalo to Maria Juhan, Florita Losobam Laurentius, Charles Loginon, Matilda Manuit, Sabinus Gabu, Josimindong, Ipol Eric, nagi kumadi Berta W. Binsu, Majakong Majuna, kaunsikahan, tumamaso, ada tumano diti kasalimbahan na takaw. Omiti Pason, mantadi. Tambalut ako Charles Loginon kada di tiga bisa nangan tatuang tadaw kaapat kumatambalut-tambalut ngawiku kumadi Jonis Masantil Jonis Mantahan Datu Elizabeth Morris Joseph Betilu Albert Dulaman lagi kumadi Clarice Lajibin Lucia Tati Bibi to insanan makinangaw Sabah VFM Kasalimban Boros Dusun I osonong kopyo katabi piwa basan onsikan kumadiya Charles Loginon Bagang Sagi Pason mantad di Bagang Sagi mantad kampung Ruminding Inanam karet ako nakorongaw orohyan ako nakorongaw sinding dit karet tamu tamparuli oh haro ka ditino isay ka suminding di amok ko namayaan nga randaw siwatan na pangamok yun sinding di yunggun gandarong edit retan dat naluhan kirison nung amo ko kasala nga haro sinding manta din nulo di yung gun ganarong di tinu to pinay bagang sagi iti sumusot manta di Clarence Wong kapisa na nga natutuong kumadya Clarence Wong kadaw di ti mungkin sinding manta di Francis Landong iraitan batos piginawaan nuno kadaw diti alansan alihis ginawan sira korongaw diti sinding tabi Malaysia madani ponsi ko dia at pinay Clarence Wong batam na ikaw oputan ko paponi diti sinding manta digatiw iti retan at pinirubaan ka diti kano kinangwa to ko

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu o nunumanu padagang o nga copyright right. Romuto no tupisor pemadagangan id piromutan aso walwalu turu iso 2 tolu 4 Pakyaputan id nomor iso 6 teka iso 8 Osiriba gatang, osinang, kosudonget gatang.

Kang Sayan Am Alung Sur Rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingo nilo. Amun makarampot ama sigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

0: Pakinungono do ko sa himbahan, boss kanasan. Isan ka tonobon, papar om tuaran. Sisam nga panom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas. Sisam nga panom bahu titik Sisam FM. Doit nombok ko na po, kinungo na izikoy doit Saba VFM. Naikot binasi.
1: Ay, point to note na ino. Ada na di pong nondo hiyo. Kinungo usurok po yan om hosuri ko hiyas ko zo. Ay, sana mati subayo. Ito sa himbahan boss karazan Saba VFM. Naikot binasi. O suwaw tumunyo.

0: mas wow tamay mo.
1: Sunung patura tang kagaw ko, day daming. Day gulita. Day kumpisan. Tayd nang ba ko na po? Kada hivay, makinangaw tamay mo ko sa himbahan boss kadazan. Iko his kazo, nay katvinasi. Mas wow tamay mo.
2: La la la la la la la la.
3: Papa mo dito sa hosok tanga vasi.

0: Wow, tamay mo.
1: Kasahin man, boss kadazan, noy kot pinasi, noy kot pinasi.
0: Boss, wow, tamay mo.
1: Idkeningaw na po nga, sisang mapunambaho titik, ISO FM.

0: cada son.
1: Dabai no jam konom dong suvab di pokun toko tepinai kopi fosian dong suvab kopi fosian miang pai dogo dari kesahimbahan bos kadezando tada bai no izau denis primus pasti motu kina posikan kia dong suvab di ti hana kansananku om kansanan toko ngavi temai mo do it konsikan om hobi na kosok kahidasan pintun dak no do tumaguvang do iso pabaguta dau di naikot binasi na balakatan kia tepinai aiso da tadaw i aw avasi montok na toko ikibana kan sanan nom ko tumazan to may mo da avasi sundong potoguvang do anu na po ko mahingkangan to may mo monong ko to huwa to kibato du van dino tadi ito pinay ko ngabi dahil kasayimbahan bos kadazan do tadaw baino tadaw ko himo kaapat tadaw to ko na dahil buhan ko si Zam do ito nubong ay budvong pa anom diti limpo tumahib aw apiumanan gamay di miha na ano na po i kabahingkangan di ka tiwot di ka posizon in kinabo no sisimbah na ka posizon kiva na kinabo di kinahingan montok din no may tatanga na kiva kabahingkangan na ka posizon i maso toko taguvangan din timpo niti tamay mo toko na otumazan humansan na kinahingan manak toko na kansanan om sisimbah di hobi komentar onu ipakyonuan maza rin sambayang doon.

dadi tapinay ko nga vi timpunan ko miyampay momohis di azu. Hazo kapago, sindu ako, pita jupita bensing, sukod bago, Maria Tanyo mis guntingan na it kumaduwa. Ang isaw minangin sada ni Christopher Ginny, kinakot ako?

Ada pa'y nag-jam ko na mapanamhimo minute nagi daw nga suvabid pagunta ko tabi na'y nga bi kakal tayo ko mama sa tumanod makinangaw ko sa imbahanda ko daw nga suvabid iti kapivos yan ko na'y diazu daw nga suvab tadaw ko himo iti kaapat tadaw tako na day buhan ko si Zam ansan na ba si ko zuzuvo wago hobin ako sa iti ko zuvo natavan kaya tabi na'y pipio tadaw tayo ko itimpo iti kakal tako papataguvang diho siyovok hisun iaw ko papahidas do ko pa si Zan tako ahansan tako na muang kuang na di da iho ko pipio tadaw di nakatahib kani to di kanyab kiba na ko pambasan na niga ko kiba ko mo magoto kakikita na ito ko na dayti id panang id kota kinabalo panang dayti id kinaysan na ante katisan kota na bon iho na po iho to binay may ganin na ihan diyo dati kiba di aw po na kayo kinaantakan ko tutudan ta gazo-gazo dahil Kalimantan om dumina pasli o hisun siyobok kumina dahil pagunta ko sabah dahil latan na pakozo nga po nang itawaw mo'y nagi na ipatotongkop pagunta ko sabah dadi kiba ko pa ingatan diho na tamay mo takaw na minta mong kahidasan to aw ahidasi ho kukuangon na babazan dahil dahabus teka dahil hamin na po. Dadi umiwan tako mantando on tok talo ikapangin lahat pa di bago na sebab na di haseo buk hisun di na indaman. Tumiyang mustay ko sa himbahan mos kada saan na pinay ko nga bi kinakot ako iti hazo di apagaw na di na ongo di hazo kau di ko natanaw bay no miya ka na kandavay mantando tinimungan mangunguni sinampuban na tunisan sang kataw niti ito binay no tip nito no panam si Zam si Zam mo panam himo binuan di Tony Mojigo mantan gabi na duvansan niti kinawa to ko.

0: At sa Bobby FM.
1: Kosohin ba ang boss kadazan?
2: Boycott ginasi.
3: Ano ba yung jam ko nung patong po nung himo minit nung suvabid pagunta ko kapipos yan nung suvabid minsan po ito pinay dahil nung mo ako na po timbuliti miyampay ko na guys o Dennis Primus timpo na ito ko kapos si Zoniti miyampay kano masih idkatanangan Gideon Hilarious.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Pani zo. Kudu maya bakas. Ai do toko wa ono kloso di sini lo bakas diti.
1: Kada ko susah asi. Izo weti, mama ma ditinda ma. Nagi bagu kon ke mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Mo gun samang kono ko zo. Bah ono po bagu ko diho no. Bion ku penung duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, koy do na yung bakas. Agar ngaw ko bo. Katapay pa manaw bo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy! Oy!
1: Ano, asik. Oh, ano yung asik?
4: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko, Diyoso, sang ano do tahun diti. Dogo isang ano do tahun diti. Hey! Magasusodo iti, mo siti kimahalisin. Aw ka basa mamamunang bakako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang bakako.
1: Oh, ano yung asik? Panakos, asik! Panakos! Panakos! Panakos! Naku, ito pinatahan mo yung bakako mo! Eh, okay ma,

Patia musa zito pigina vandi tahidang di oteren goliun taiko tiron. Pagudina nongo nagidia zuhazo ko lalaho di Esther Clement Tubong. Adabay no jam kotu nadino dongo suvab id pagunta ko. Paguda patia musan ko miyampay hozo vaguda smusut iti. Kapivasian ko kuma dia zu hobi no maza doit kapabalan sosial babay no pulokis ko zangawi. Mamasan kapivasian dongo suvab. Doi TikTok na po i Christine Queenie isay bagwiti Helen Yong, Mamay Mike, Axel and Roses Mai Waterfront, Mariana Gobili, Jesus Gasing Gamugumu po patawadan ko kuma doi dia zu. Iti ang masa do WhatsApp na do Saba VFM Kopivosian do ngosubab DJ Dan adiho diti Marius Morudim, Florence Boyjol, Minia Gansing, Iyunggun Gandarong, Tati John Tati, Richard Bijidos, Johnny Upin, Helen Zanpo, Joseph Potilu, Florita Kidajil, Lucia Tati, I Wilbur Charles Loginon nagi kotahunan kopi pasian nagi kumana dia zu dai nambo na pangabi da katanun magkinangaw pasahimbahan bos kadasan dongo sumab tadaw ko himo diti kadahi vai jam ko tu tong pon binit pintaw da no ngabi hozo songkoton no mentok tadaw bai no pati musan ko biang pai hozo di Dato Elizabeth Morris pain hantop sa gigisom Julius Lancaster lojungin kandaman dito. Kinoto ko.

Vava Piupusan kadi Petrova Katrina tapenai ko ngabi na baino jam ko tu padam nuvo minit dongo sebabi pagunta ko. Kopi posian insan po kumadi katatanud makinangol ko sa iman boss kadazan. Jam ko tu tong pad minit ko ngoko nadido hozo ngabi hahay ti ko hozo song kotoon. Tadaw subab tadaw ko onom ko himoguhan diti ko sizam. Tantu kiba nagi manandak na kalamazan pisasaban piyabazan susubay po. Manandak na tadaw ko hitan konsikan diazu na kinahodion tadaw kondiam dibay na subab idfuhan diti. Mantok na tadaw pisasaban konsikan kuma di manandak na tadaw pisasaban iti mga di pagandakan ni Lysius Tuol inambo na tanak na di sino Bonnie Lysius o Mimi Irene kaniti na Mr. Savo na tadaw subam teko manandak na pisasaban. Mantok di manandak ko hitan kinahodion konsikan kuma na songon humozo nagi Eleni James di konyam nagi Reverend Father Jerry Muhammad. Day na mo ako na po timbuniti isay na po konsikansa day dia su nani tapinay ko montok na tadaw pisa saban teko tadaw kandaman teko konsikan diti tadaw kalamazan kinangot ako ti Hozo di Michael Edwin napupusan pintanak vago.

Hayden Hansan on Swimming. Tabi na ko nga vi isa po bago hozo panandak na kalamazan. Twist na daw kalamazan ka di Hayden. Nabay no jam ko to. Duma pa nam duvo. Minit. Dong nga subabiin pagunta ko. Date ko po sa daniti. Magikakabo na po iabazan. Ito ko. I makyano do sisimba. Nga sumano. Aho po na ikot asisimba. Nga indadon na po. Tabazan na po. Kada na kumaus kaya tabi na eh. Kada na kaos dago. Alicius Modulis.

Tapinay ko nga vi paguhuy na ong ni Zunuzudan hozo songkoton na aw na hayt mantad bay no iti hozo di Lester Dale Sabinus Mojikon i oitando nung

0: suau tamai mo.
1: Pake nang auna dah sa usang kataon.
2: Tapi nai ko ngabi nonda no, miang pai tunizan pongin tutunan. Daiti no iti hozo songkotaon. Kota huadan ku kumade diazu i anga nangan do makino hozo songkotaon daiti no bago naikot binasi. Maso dati minum dong sebab diti mim tim da kupi mim tim vaig tabang. Gumon manginum vaig da tadaw bay na poompus. Montok kahidasan. Abi na ko sa timpu siya vok hisun na bay na diti. Out ako pakabasaw na papapanaw ababazan na idabus na idsuang hamin na po. Nung na indaman kinapah na siya vok hisun. Bata pinay ko ngabi. Papivos yan. Hozo ngabi diti. Pongkapon ko kuma diazu makikinungaw maza na id WhatsApp. Itia TikTok. Om nagi Facebook. Pahingan ko na radio na noong nga sumabiti. Dahil na mo na po. Kiwa natin ikaw po po, sik. Kapi mo siyan kinaposikan nagi magkinoriti kasayimbahan to ko. Rosie Anang Nganzo Hozo Songkoton kahahangad ko so kada masa na TikTok. Kapi mo siyan na diyaw po po. Oh, teka Ishen Jasper. Okay. Zandi Dolores ngapain tonda na ti Dennis ka dahil in Australia. Joseph Asok Jo. Kapibos yan, Joseph. Mangay magano makyuni na hozo nga. Pain tonda na ngapiti hozo na bay no. Tapi na ay ma, panimpunan. Vincent Jubilee, Luo do Ginavo.

0: Anangan sa kongo di ituni daw, tunizon di hososong kotaw ni. Bagya kongo, sa napadikon, ondom kung naiizin na ako imigay ipanday, nagihay mga ni ukilili. Om ina ni migya kongo, sa napadikon, hososong kotaw no, ondom kung naiizin
1: na
0: ako.
1: Na, tapinay kong avi, aming ko na tita piyo manano iziaw. Sumusot si kakonzaw paingantong uting ijay.

tapinay ko nga di isay ma tuminahib diti no day dos hamin no. Also di nong audio tapinay ko nga di ingaton kamagahong Losivin Joingle. Hansan pa yung nagi Losivin Joingle itimpo diti also daw. Kivadi o oiton o sikap mai do humoing ka. Do kura ti to o sikap do humoing. Bah, ano ti, on manto mod mo, pomohis do ginabo. Dabay no jam ko tu apat po dam himo minit do nga subabid pagunta ko. Tumiyamus miyam pay duvo hozo bago pisusu tanan ko. Aka asaw ko siya o ipi ka tata. Hitipongan nga songkotoon mo. Kapagaw na din nga no, so may agangabi dito. Aka asaw ko siya o ipi. Jacob Tokyo. Iti asumusut manta dino di Louisiana Linukim Oluo Ginavo ko. Kinangot ako, Tabinay.

0: Ogaduan manutud, kada uangay o ko zuzuvo, pakiyanuan o tuhun ginumuan na misakaday na mamisok katutudan tanini om nagi popaluput, kumanit kopisan mamisok tapoy o manampasi idnumbul sizam om kopisan kinesyonon posahi idnumbul aiso tol iso vahu aiso vahu vahu duvotu iso vahu ngatus vahu vahu duvotu ginovo no kinesyonon posahi ivado katutudan pengukam.
1: Pinay ko nga vi, miho no isa kapayhan di kiguno ko zo, itimpo da babay no diti, haso ata daw, kada uangay hasil vukhisun, kada pahay panutud kyo. Ito kapanak da kahinasan di aw avasi, kapanamba bago da siya vukhisun. Do bay no diti, maso ato guvang, do patotong kapogun toko sabah. Nega di abal na basa ko di nung sumablibay na nung nakongaw ko. Kapambasan IPU i kakal po na akavas o piumanan ko sa Polytechnic ko ta kinabalo na panong ko ta kinabalo diti. So nung ima na kivakinesan na di muangkwang na di ansan ko tiyang musiha om katangkop dahil pagunta ko sabah. Ang ko po, kakalpo daw pasovon tuhon ginumuan, daw mingat-ingat, mintamong daw kahidasan. Gumuon manginumbay, kada tayo ko kuangon, ababasan dahil habus daw hamin. Nabay no, jam ka vahu, tahu minit, nung suvabid, pagunta ko, patiamusan ko bago, papo, ngaw niya sa hozo, hahayd, tinapanibay na nga hozo, hahayd. Amazon da ititu ni zan minagampot nga kavavago na di na kakalpo dahit ko ho hansuko da sangkotown teko hozo hahain kinangot ako hozo di Agnes Kulungan hunggui ku sadap di